0: ana ka to wala muru bilare
1: no
0: karenga ne gwanja bini la le
1: no
0: bumba ro la li bro bana la
1: no
0: ay mal otulo ni ele bana
1: no
0: tuma ne ndi la mo bana la
1: no
0: ora ba tu ma da ma ya mulo kana bla le kele na mri le la kana bla kele na gidi la tabe mo ga mo fa mo ren fa nya ji bo to to no ko so mo ke len sa dem du guji la mo lo mo ko se be sa no so ma no ko de
2: mo ba ya da da do ba ni la mo ba ya da do ma na la
0: he mo ko ke len sa de du guji la mo ko se be sa no lu ma no ko nyina
2: mo ba ya da da do ba ni la mo ba ya da do
0: mo ko ke len sa de du guji la

Ngombo yembe ngandende. Ngombo yembe ngandende. Andakombo iyo navuye kandi niyo navutse. Andakumbuye rubanza abagomba kumubaza. Ndababaye gitata aho nyine kinya kuguma. Andamwemera imbaka nyumva aho nyine ngo yambabye. Ayirabakaba kumubangwa ayiramba mbiringege ayirakura na kizigenzaga.